0: asuri aji apa bin the jaro boyo moy ni wala fami yewi
1: ani meda ka tanya ge abara be abara bi no abara apa bin ewi ri mu ewi boyo ko ocha ewi ta ko ko bom uno sa pa po sin ne ero mo ina pa me kama o mo reka ina pina me pa pina me kama mo al mo reka ba mo ya no ya ni no ade tamde ari ka tama ba na a boria ala pa ko ni no so mu apa ko no mo mo ki yo wo ha mo wa ya mo ma ba ri ho wo a ko ko hi na de ba ko na ba apa ba ri ha ri go mi go apa apa apa da ko ra ko no mo no di obo bo e o mo da apa da ma ba ri e ja na da ki jo e won won o jo e le mo ni wi e no se no mare ki tu mo no se ko da se ko ku ta ba de ba ki ta ye I'm not working. I did I hear you have five dinner? No, they have five bullets of your mother. Did I hear you?
2: The moment is near, we won't let the devils win.
3: Edewa na mi muna. Mare boti